0: baax a baax autorités yi ñuy def toujours da ci indil ay village ay jafe-jafe loolu nañ ci bàyyi xel ndax nit ki tamit mënul di xool intérêt ak luy doxal réew mi bay lor ay doomu réewam. Loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te nag ñu ngi ci sant jomaay waaye ñu ngi ci sant tamit Macky Sall nag ndax olof njaay dani buñ gërëm ki xamataal bi ki taxani toog ndax yàlla dogal na ci loxoom la jaare woon donte état continuité la. maa ngi jégalu nag di nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp jërëjëf waay Sall.
1: Jërëjëf yaa Seyda Binta Meng di la jaajëfal di nuyuwaat Touba Gueye yëpp nag ak ña nga fa nekkal di la gërëm ak njabootu forum bi yëpp 88 628 113 46. Tey jii thème bi mooy transport régional bi nga xam ne tamit daan yam jëm ñaaju léegi nag dañ koy yóbbu ba AIBD maanaam aéroport Diesba ban jàngat ngeen ci am ci wàllu boobu.

0: musique,
1: sport,
0: info,
1: culture,
0: société,
1: économie,
0: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Altine.
4: Talata.
3: Alarba.
4: Al-Khamis.
3: Djuromi Waktou, Djap, Djurom Beni Waktou. Ci RSI, Pentele, Bo Khamne, Demtiwe, Tio Khalat, Ak Waktan, Ci Khéwe Khéwe Djamono.
4: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Ci Ningen Kogise.
3: Atiar, Ateguin, Ci 92.5.
4: Forum sur l'actualité.
3: Altine, Djap, Al-Khamis.
4: Djuromi Waktou, Be Djurom Beni Waktou.
5: Salam alaikum mbokku ciéré bi may jikko wax rek moy djéglu djéglu bax parce que 4h moy car la djog sama keur circulation bi xamna dama wax directeur fokk def ci tamit ci forum waxtane ko circulation bi djégg na dayo ak yi ci xew ma ngi djéglu sa auditeur yi respect à vous ganna bonu djéli ci tek su loxo Yolande Ndiaye mu tek su loxo directeur ki nga xamne moy François Zévétio ba ci Pape Alagna toutes nos excuses no ngi djéglu baxa bax indépendamment dama wal 4h moy car la djog sama keur bañlé la deuk nak ngeen djéglu Serigne ci jappandel gi sunu jarbat Côte d'Ivoire Pape Charles gi ci kaddu gu tambi nak moy na ngeen gissé ban jangane nga am ci ñaari match yi nga xamné Sénégal football lako ba xamné tayji sa dañu amon dam ak sunu mbokk yi nga xamné gañal len 1 but à 0 ñaari match yeen ban jangane ngeen ci am bu ngeen bëggé woté 88 620 113 46 bismillah
6: Assalamu alaykum Abdullah.
5: Ma ngi djeglu bax señ bi. Tubak fo wote ko bax.
6: Amadou Alamey mëna saw dara djelo.
5: Amadou yow ma ngi djeglu nga yubale gëw sama djegal sa auditeur nak tardement bi ci man la ci kenn. Amadou Alamey mëna jërëjëf.
6: Non après non la wallahi ma ngi leen di nuyu di ñaan Yalla mi dara teewut Yalla nañu Yalla may ñu bañ fi wax li ñuy jëppé.
5: Allahumma amin. Yow da bokko ci yak ya forum bokku ñu ci ñom waaw. Ah,
6: wa sarla man de demay renouveler confiance suñu digënt rek xamné radio bi mom suñu radio la wax deug Yalla fuñu mëna tolo dañ koy sago dal
5: deug la
6: dañ koy sago ci def tardement bi mom Yalla fekk lu gën la dal ci def man mënuma dugg ci tam bi parce que amuñu radio bi quoi
5: wa tam bi dal ma wax la sax and rek tam bi moy ban jangat ngi am ci ñaar match Sénégal yi
6: match Sénégal yi mom
5: xam nga mo gagné tay ji 1-0 bé dafa machine bi mo gagné
6: wa jangat bi dal moy xam nga man duma manam duma spécialiste ci walu football mais na wax deug Yalla li xéñ dal xéñu neex wa li xéñu neex wala mëna yeb dal xéñu neex dal wax deug Yalla
5: xéñu neex comme amadou Yalla xéñ neex amin
6: wa li ci def nak liñ ci tiit Yalla na mo nek sans contraire dal manam liñ ci tiit mu nek lu bax dal Yalla nañ ko Yalla defal li ci def nak Yalla nañ Yalla may ndam dal Yalla ko ko dañ koy ñaan lim yoree soxlu ci dara ñun ñoko mom Yalla nañ may ndam dal Yalla nañ may ndam
5: jeureuf
6: allez li ci def nak sen national impact mais RSI bo mais say mom mu ko kat duro yoy dal amuñ ko wax deug Yalla lool dal lañ doon jojj
5: jaxn agna ci kilé jerejeuf amadou ali maymouna 88 120 113 46 forum sur l'actualité tem bi tayji moy ban jangat ngeen am tamit ci ñaar match yi nga xamné Sénégal def nako ba tayji mu gagné 1-0 kon ngeen wax sen xalat wote 88 120 113 46 allo
6: salam alaykum
5: wa alaykum salam tour bi ak fay wote ku bax ki
6: papou sar la kay
5: ah abdoulaye job
6: waw
5: ci bismillah tafadal
6: akassa ma ngi lay nuyu les yar
5: non les fay bax job
6: di nuyu sunu xarit bobu genn legi amadou ali maymouna
5: waaw ku bax
6: di nuyu adja say jafal suñu jatti gi ci dara jolof ak alhaji bubu ci am ñom ñep rek
5: waaw
6: match bi de depar nañu am match nil ñew tay marqué 3 points ah nan ci japp rek te ñaan yalla mu doliko
5: amin
6: fiñ mu gëna doliko mu dal nañ comme ndam lañ bëggoon am nañ ko rek ah nañ japp ci 4 points rek te yenen ma tagi ci suñu kanam en tout cas entraîneur bi dal fiñ tol ni mom ah comme day doora commencer nak mëna buñ ko wax dara mi ngi doora commencer ah ñi nga xani ñom la fi remplacer mom def nañ fi résultat bo xani ñepp tek nañ ci seen bëtt
5: deug
6: la andi na ci ñaari entraîneur yi kenn ku ne andi na fi ndam nak
5: ma sha Allah
6: ah ben entraîneur bi fi jogé woni tam ben erreur la fi jog def ñu jëlé ko fi ah ñi xeyna fofu la wërsegam yam ah ñi ñaan yalla rek ndam li continuer
5: amen ya rabbi
6: ci tol dal am nañ ben nil am ben victoire ah nañ continuer rek yeneen ngi sunu kanam li ci kanam rawuli beut
5: amen
6: ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp nuyul ma sama jigen baax ni Aline Diop mi nga xamni itam mom nga fi remplacer
5: waaw waaw waaw
6: mom itam xam nga RTS mom sen la rek bu ñi nekk ci li ñi nekk ci li
5: deug la
6: waaw jërëjëf
5: jërëjëf Ablaye Diop du nuy walu ga gep di len ziar bu baakha baakha ba 88 620 113 46 forum sur l'actualité 92.5 thème bi moy ban jangal nga am ci ñaar match nga xamne Sénégal def nako tay ji nak yalla dogal nu gagne 1 but à 0 kon nu jalt auditeur bobu allo salamaleekum
0: waaleykum pap sala ge
5: wa ku bax koku
0: ngi lay ziaré di lay jéggal di tardement bi ma ñak non la
5: ay way xol gëna ci nam comme que jéggal ngeen ma rek alhamdullilah
0: amul ben problème ñu doon la téwlu ba légui mais xam xam ma ñak
5: circulation bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf
0: amadou yass bi la waaw
5: amadou sama waji contane na ci yow
0: ala alaji mbay alaji mbay
5: ay elage yalla nga dem mak amin
0: amin ñu bok
5: amin amin ana sama dekk ndundu way jërëjëf
0: ndun ñu lay téwlu de ñom ñepp nga lay téwlu
5: def na la chef de village jeex na nak sama waye
0: yalla waaw merci bi de na continuer ni rek yalla baana
5: inshallah amin
0: ndam mom dafa neex du doy mom
5: du doy du doy
0: ndam mom luñ ci am rek machallah
5: la du doy
0: ndam du doy bi mo duggal bi sama juma sama dom baay bi
5: contant na ci mam de ni ngi wone de
0: inshallah
5: yalla ko yalla taxaw jappale ko
0: inshallah baana
5: jërëjëf mbay elage mbay diko jaajeful baaxa baaxa baax 88 120 113 46 sen jangat ci ñaari match yi allo sin jappanel gi code bi ay ci programme bi sen ndong pap charles gi di jaajeufal ba aline diop ak parrain bi moussa joseph ak jeune john allo salam
1: allo assalamu alaykum
5: malikum salam ko sa ya sayda
1: wa sar la sama
5: sante bax ya sayda ta faddal bismillah sante bax ak djegal
1: ah ñing lay ci wa djegal nañ la xam nañ ni am tayage
5: bi ay moussa joseph fay d'accord na ci et puis jeune john jang xamna yo am dañ ci d'accord
1: contane nañ ci code bi ge nak ndax nim def nonu nim
5: ba deg na mo la tegal ay musique dem ak yu deme nonu le temps effectivement
1: wa amna num doon demé rek man nañu tuxal suñu deg suñu deg
5: lolu moy professionnalisme
1: wa doon te ñun mom RC rek lañuy saf lañuy safo
5: momit safo na len
1: wa kay kon tay mom comme 30 minutes lañ am ñu gattal rek
5: wa 30 minutes am ñëri mo 30 minutes yo xamni moy lolu
1: di wax ni match bi man match bi wa ñun mo wax deug yalla rafet na lañ juktu war bi de wa bé passé tamit xeyna mënon nañu tenir ba gagné
5: wa
1: mais tay jitt comme yalla comme nil nañ ko rek am ben point tay ñu nil am tay ñu am victoire am 3 points bax na ndax am nañ 4 points waye nak mënon na gëna baax ndax man japp na ni équipe dal boko mané mom dang koy door escort
5: tamuy deug
1: wa mané équipe mom boko mané wax deug yalla ñi doon reporter sax bi match bi jéxé wax nañ ni baax na mais nak wax nañ ni gagné nañ mais baaxul gis nga bir même bu féké tane da nga gagné tamit war nga ci xol ay am out ay jangat bu top victoire bi rek ni baax na dédé
5: deug la
1: baaxul de mënon na gëna baax
5: deug la
1: wa li na nak mom ndax xeyna buñu amé 4 points baax na ndax buñu amaté victoire mëna am donte dañ mëna am 7 points mais en tout cas dal mom nañ gëna défar affaire bi dal na gëna nañ ko gëna jubanti dal
5: gën amélioré
1: wa nañ ko gëna jubanti wa kay contane na ci ñepp
5: wa ya sayda xol da nga ben problème ya sayda légui la tan ben problème légui dama ya sayda coach nga légui entraîneur ma sha Allah
1: la fiat wa ba beden tay mom dama baña guddal motax tay tambe tambe gat
5: voilà très bien merci que
1: okay
5: merci c'est gentil alors voilà famille forum ni rek la ya gis ndaysan ma sha Allah sen compréhension sen synthèse sen xam radio xol rek nim ko résumer contane ci mom lol kon nak 88 120 113 46 forum pour la qualité tam bi moy jangatu match ñaar yi nga xamné Sénégal def nako lan mo sen jangat allo salam alaykum
7: maaleykum salaam
5: ku bax koku
7: mohammed fadal wote luga
5: mamadou
7: mohammed fadal
5: naka wa luga
7: ah ngi jam
5: jerejeuf way
7: na def ciwon
5: sante bax mamadou
7: ana aliou diop sey
5: al dafa def ci benen liguey ngir yeen
7: wa ngi jam ka
5: wa mi ngi ci jam baxa bax
7: ya ngi ci football bi
5: wa no ngi ci football ban jangat nga ci am ci ñaar match ci
7: sene wa ñom dañu wara yok li bi ataka bi moy gëna dugal ante ñom ñi dominé tay dugal lu ñu dal lolu baax
5: baax
7: wa ñu wara ko yor ala ko commenté day ay bu dugal yor nañ sor yu baax wa lolu lañu wara ku sétal bu baax ba entraîneur bi wala sétal
5: mo sétal ko
7: wa xam nga souran tay ak yenen équipe yeen souran ko dwar kolle yeneen yi dañuy door lu bari tay waaw loolu lañu wara ko walaat attaque bi dañ ka war defaraat bu baax muy kenn dugal
5: inshallah
7: waaw fofu lié tout dal fofu dal moy problème bi tout
5: jërëjëf Mamadou Fadal nuy walu ko yépp tamit di len gërëm di len sante forum sur l'actualité sen jangat ci ñaar match ci Sénégal am 88 628 113 46. Allo Céline ci jappandal gi. Allo
8: waaw ma ngi def
5: sante bu baax tur bak fay woté ku baax ki
8: ma ngi lay wowe ci kaba Aliouka.
5: Aliouka
8: waaw ma ci sétam nako nak mais man moy sumu luy sama problème
5: waaw moy aha
8: man mom Ilman Ndiaye bu ma ci ci téré bi
5: waaw
8: ak ku melne Ibrahima Baye mom
5: waaw
8: moy kadjamané
5: waaw
8: ko waxel du doy
5: day dess
8: parce que ñom ay attaque attaque ñu mënu duggal lañ
5: ma sha Allah yalla jëm kanam
8: waaw waaw waaw ñun mom même Tajman bu dugg lu dina pass ñu am ni duggal xamna ni mom match bu tey bu mom bu Tajman bu ci nekkon Ilman Ndiaye Ismaïla Sarr
5: ken waxatuko
8: billahi ken dana am ay 5 wala 8 mom parce man mom lool mom gum nako
5: yalla baxna kam nga
8: waaw waaw ñun suñu problème moy suñu attaque ñu nekkon ci tey rek moy comme comme Jackson Jackson bi yeen tay mom day jappé am nga lum def kéro ko moy football bi nga xama Mozambique oko dum na ko patrate nar ay bi yu bari amna ne budon won ñom Ilman Ndiaye wala melni Habib Jara dana am bi yu bari mom yaakaar na mas bir ñew mom inshallah dana am bi yu bari bu ko be yalla
5: amin amin amin ka
8: waaw waaw merci beaucoup contane na RTS
5: jerejeuf contane ci tamit benen coach ngok Aliouka mo tamit ci entraîneur la bokk 88 628 113 46 di gërëm tamit wa rédaction Moussa Joseph Kajon Jonno parrain di len jajeufal bax. Allo salam aleikum.
9: Aleikum salam
5: ziar na la trop fay wote ku bax ki
9: señu na da ngay jom
5: wa sante ci sunu borom bax
9: man la dawdu ka
5: dawdu ziar na la ka fay wote
9: ziar bax ndar
5: naka wa ndar
9: ñepp ñu jëm baax na sant dal baax
5: bismillah ka bismillah tafaddal ka
9: tay marché bi dara doxul
5: wa lu tax doxul way
9: na Sénégal bu ndik la Sénégal ligi bokul
5: ah deed way daw da ka way
9: non non dara doxul mom
5: ah dana doxi xamna bu sa dom lay
9: Sénégal tay kenn kamul mu jëte kenn kam ko
5: ah lool moy sa jangat yow
9: wa wala man lool la gis man Sénégal bu ndik da nga ci stade day sonu sax wala ma suu jeuf fekk le Sénégal sonno ah ñaan yalla yalla ñal jappal rek inshallah
5: allahumma min jeeka
9: ay jolla jeuf ma ngi nuy ki Fatimatu Ba
5: Fatimatu Ba waaw
9: aja yalla na ñay
5: yalla na ñay suñu kilifa waaw
9: mi ngi son fan la
5: ah dañ sen fan kon dañ créé fan ci club yalla na ñay ak fan ci club Ali Diop
9: suñu tigante téléphone waay suñu fan la may wote ba son mënu mako jox
5: waaw mom na waaw jot Donald Trump mo gëna bu jot ka nak mom xamna xat xat beug liggey bi
9: ah wallahi wallahi
5: non mais jël insister rek da ka mësa jot inshallah
9: jërëjëf nuñu mako bax Ali Diop
5: jërëjëf mu yaa mi ngi leen nuyu jërëjëf Daoud ka ciandar xama tamit doomu ndem Ismaïla Sarr bu ñëw ndandar bu tamit defna dana bax ci mom 88 628 113 46 sen jangat ci ñaari match yi nga xamne Sénégal am nako. Allo salam aleikum Serigne Sidi Jappandal gi ci téway Côte d'Ivoire. Oui ku bax ki tur ak fay woté
10: salam aleikum man la soxna Diaw.
5: Ah soxna Diaw ziar na la aja soxna Diaw
10: waaw ma ngi an la kër gi
5: naka walu ga Diaw
10: wa ngeen def
5: sante sunu bara Diaw Diaw Diaw
10: wa kay man ma dugg forum civil commencé
5: na wa commencé na wa commencé na commencé na forum civil commencé na Diaw alhamdullah jerejef jerejef no de soxna
10: mané
5: waaw
10: man la bëdi la dem
5: waaw
10: mané am am problème ci sama neeg bi
5: waaw
10: xad ko pa ya nak moy sen ha
5: lolu kañ la won allo allo soxna fa koku soxna jawla lugu lay woté néna kërëm day sen mom nak xamna ni tamit lo xam ci bu gannaaw bëttam dafa seug xamna nak day sakku ndimbal ci lol tamit fidèle auditrice la deg na yag ne wote fi ko ko mën jappale ci japplo xadal ko negam bobu parce que sil makhala tamit lo xam jottum gannaaw mi sakku ndimbal yalla naka yalla safara 88 628 113 46 allo
11: allo
5: waaw ku bax ki
11: salam aleikum
5: wa alaykum salam trop fay wote
11: ah ma ngi wote keur tuddu bëkk ndol ay commune gamaj sar
5: no tuddu
11: ah boy jallo tuddu
5: boy jallo
11: waaw
5: jallu jarnal la
11: waaw nang ziar
5: bismillah no lay deglu ci tambi
11: waaw man wolof bi nak soriwul wante
5: deug no wolof bi nga wax day ko ci barom mom contane na ci yow continuer ci lool
11: waaw waaw fere mat bi ndal deugul na ko ci radio
5: waaw
11: wa dañ ko contane lool
5: alhamdullilah
11: waaw kam nga nak senegal yi ñom ñep entrer nañ
5: ñep entraîneur non de waaw ba si
11: waaw fekke rek yi sept senegal amone tay defet
5: waaw
11: denga nga deggul musul degg
5: deug la
11: xam nga nak ku bare denga daan du daan
5: deug la
11: waaw kam nga ñom bëgg na ndam senegal na bëgg na ndam waaw dañu xëccu senegal amna benn bit yi amuñu daan
5: deug la
11: kon gor gor gu lañ
5: wa gor gor lu kañ
11: kon nak nit yi na mandu ñu bañu xassanteenu bañu ay critiquer ay nit yi waaw xam nga dañu def ko courage pour joueur yi
5: encourager len quoi waaw
11: waaw dañ ko courager waaw waaw ak entertainer bi wante nak ba affaire dalé am fu nga doro rek ñu commencer critiquer xam nga koku lolu bax parce que man deggum wala ñu bëggoon wax dal fekkon nga degg pular ma wax lu bari wante
5: bo jall dama la ko ci barma contane na mojji jaarama
11: jaarama tel ki mu yan han fi
5: jerejef bo jall du ke gëm ba
11: ci may maté han fi
5: jerejef jerejef
11: ni ñaagu no dal tan yalla rokku be ndam
5: allahumma amin jalla
11: mbara qualifier be njaabe ngad coupe kari goddo
5: jaarama mojji albarka
11: jaarama sante bi
5: geey la
11: Jerejef
5: procureur nous lay nuyo 88 820 113 46 de nuyo rédaction yep nak Moussa Joseph Fay Joseph Jamy du Parrain sen jangat ci match bi allo Serigne Jamy
12: allo allo
5: allo wa no li deug waxal no li deug soxna si
12: wa man la soxna jaw mi warte won sama nit bi la ma la am problème de sel mari
5: ah
12: wa legui nak may sax na kuma ci dimbalé xadda bi
5: ci xadda bi
12: dama ko sama xon ba xadda ko
5: wa
12: teng yi bax muy fenn legui nama bëggono joxe sama numéro luma ci way ma dimbalé ndax ma xaddaat ko
5: nga xaddaat
12: waaw
5: waaw xétu jam yalla comme que forum c'est la famille kagne waaw waxal waxal am ben problème comme que da nga mag nga silma nga waxal
12: waaw 76
5: 351 59 44
12: no tudu waaw waaw soxna jaw
5: soxna jaw fan nga dekké
12: waaw man ma lay faral di wo rek ma nga dekké côté Louga
5: ah côté Louga waaw waaw waaw waaw
12: waaw
5: waaw kon wa jere def deug na la dan ci jaamu yalla ku si man rek man la jappale 76 351
12: ba ci mam Cierno Ndiaye ma dekk non Touba sax ci manay japp mu japp
5: ci ah mam Cierno Ndiaye ku bax la waaw waaw
12: waaw waaw mam Cierno Ndiaye deug na ko bax la
5: waaw mi ngi koy deug mi xamna deug nako sax dana ci def
12: comme ci waaw ko ko deug rek dama ko joxone numéro bi
5: d'accord 76 351 59 44
12: waaw waaw waaw waaw
5: d'accord d'accord d'accord
12: waaw ma ci way duggal da jere def ge yere def ge
5: noko bokku di geureum bax tamit soxna soso nga xamanteni tamit silmax la ma ngi djegul ci cadeau bobu dafa xad kilam muy sen 5 ku ko mën japp nan ci jaamu yalla 88 820 113 46 forum sur l'actualité 92.5 temu teji sen jangat ci ñaar match yi allo Céline ci japp
13: na assalamu
5: alaykum salam ku bax ci ba fay wote
13: Serigne
5: Bey Cheikh Diop Yaboutil Diop ah Cheikh Diop Yaboutil Diop way Cheikh na nga def
13: sante bar ñi ngi siaré
5: santu bax naka wa yabutil
13: luy tem bi tay
5: tem bi dal moy ñaari match yi nga xamni senegal def nako ba tay yalla dogal tay ju ñu gagné 1-0 lan mo sen jangat
13: ah xala manam ci sun jangat de moy danaka man nané
5: ha
13: xeyna entraîneur bi ñu dakk
5: waaw
13: xeyna def na faute def na erreur
5: waaw
13: waye nak manon nañu maslak mom
5: waaw
13: ndax ci fi nek gundey
5: waaw
13: defagul lu gën lim ke papio doon def xeyna nak man nañ ko faré ndax nit ki boko entraîneur boko defal
5: waaw
13: dang koy fal ci préparation ay étoile yum def comme ku melni Mourinho ku melni Ancelotti nga xamné dess na def na effort yi nga xam kene tay ci soko jëlé la nga ci bëgg bu lo defal lepp lu ci bari da na ko defal waye nak entrepreneur bo xamni ni xeyna manam legui Senegal mom danaka ni ñi defé entrepreneur ndax wax deug yalla papio mom wax deug yalla xeyna and na bi coupe du monde coupe d'afrique genn na coupe du monde waye nak wax deug yalla erreur yu ndolef erreur remplacement la ci ki danaka sorewul ak mom nak ndax bi tol entrepreneur bu ñew bu ne kenn ko ni ci sam kan ngay demé do demé xelum jambo ci kon te pap jow doona def wa xeyna remplacement yek amna def na ay fot way nak doona def effort nak ni ko bay xel wa ya legui nak sa doomi rew mon duma ko jënde ko xamni ni doomi français la te fi ndol tay ji français mom fi ndol tay ji batay fi ndol tay ji man la am ba de xeyna dañ koy fay xeyna dina liggey ndax da signé contrat waye nak la len leral manam ji ci bare bare door yu metti yu bari ndoron france batay day feen ci doomi français yi Il coupe du monde ba day feen ci doomi français yi
5: day feen ci xol ya xeli
13: day feen ci xeli ak xol yi waaw day feen ci xol kon ki tay ji bu ñew tay ji nga xamne tay ji da ni lool tay amna wéne victoire batay loolu lu baax la dañ koy sante yalla waye nak da mënuna gën
5: waaw
13: da bo ne ki mënul ki fi nekkon mënul ndax nangam ak nangam bo ñewé da nga wara def ay effort yu mak
5: lo mën def lo ëpp lool non da naka def sax
13: waaw def lo ëpp li nga def lo ëpp la ci doon def ndax kay mom bimu ñewé da naka ñaar yi arjim bi am yépp tay yi at mu da na qualifier coupe du monde da na qualifier coupe d'afrique
5: waaw lool moy objectif fi sax d'ailleurs
13: waaw waaw légui nak ñi ki nak mom ñi nat manam dañ égalité duñu égalité kon doxul lañ doon ndax kay bu ñewon da lan def effort ba jëlé ba ci ala fébe nak lañu doga def nanga man dal pap ci wax fu deug yalla mom liñ ko dakk dal wax deug yalla dafa téelon lool liñ ko warona bayyi ba yëfi jall bu yëfi jall bu soppul nak ñu door ko warona dakk way assalamu alaykum mar bi dolanga dakk andi bi ko xamni musu tok fenn musu def effort fenn wax deug yalla tim loolu xawna doy war ci entrepreneur bo dal man da wax deug yalla dul sama xel
5: jërëjëf
13: cheikh jëf lim defa bu dul sama xel baax na ñu na ñepp ñu sama jigen soxna ndaw sa mbeng
5: ya sayda binta mbeng
13: ya binta mbeng man ko nuyu nuyu ñepp rek ayo ba lo ñom ñepp rek kep ko won
5: rañu daal nuyu na
13: la cheikh nane la balka di len jaajeuf di yeen jeureujeuf
5: jeureujeuf cheikh job yaboutil job diko jaajeuful baaxa baax allo njabot forum di jekul ko baax allo assalam alaykum 88 628 113 46 sen jangat ci ñaari match yi nga xamanteni te équipe nationale bi def nako match bu jekk bu def match nilon bi nak mu gagné 1-0 c'est éthiopie nak fofu public bu bari won lool éthiopie vraiment sen diane wacc na supporter nañu def nañu war xara badar nañu mais nak yalla dogal na sénégal gagné na sénégal tamit comme que bitim rew lu amé match bi tawfakal ma sha Allah comme que yeen tamit yeen indi sen xalat yeepp tamit xamna entraîneur bi ak ki bi dan ci baye xel baaxa baax 88 628 113 46 tem bi moy sen jangat ci ñaari match yi nga xamné tamit équipe nationale du sénégal amna ko tay ji mu gagné ban lan mo sen jangat ngeen wote ci 88 628 113 46

0: ay jëm ngi ñu mu nekk naka suñu papa Alhaji Imam Gorgui Ndiaye la fancheri de Dakar diko jaajeful bu baax diko ñaanal ndaysan fa mu dem yalla nako gënal fi mu joggé mu nekkon naka champion bu mag ci lamb tay ji ñing koy bëggé bu baax baax ndax amna lu ñu def ci lamb mais Elage Guiri Bordeaux Job 2 mu nekk combat bo xamni ñom ñaar bokku ñu génération la jeunesse face à l'expérience combat bi taxaw Job 2 jogé ci défaite non Job 2 dafa jogé ci défaite Guiri Bordeaux jogé ci défaite ñom ñaar bokku ñu génération tay lay wax ci combat bobu
1: ha da nga bo le Job 2 dafa jogé ci défaite da nga Guiri Bordeaux dafa jogé ci ay défaite wa ba pa la mako bay wax ci lamb légui
0: kan Guiri
1: wa yeb il dafa jara laaj bay jara bay xel
0: ay ci ñewon
1: parce que dama nan boy tay wara bëre Guiri ku ci xamul Guiri doko daan
0: lolou dafa leer
1: waxon nako ci ay émission biñ né Guiri c'est un am luma ci waxon tay mo répété wat ci Job 2 mi Job 2 am lu muy bëre Guiri bu mu yaakaane Guiri
2: wa
1: non Job na xamné amna combat mu koy neex amna combat mu koy naxat amna combat ko xamné lay bëré di xex kon ko fa nga ko wara jaar loolu woko ci li ñew jumlo ko ci lalé Guiri ñi nga tam di ko jumlo
0: dañ ko jumlo deug la
1: amul kenn ko ko japp teural Guiri amul xolo combat Guiri yeb mais comme Job na xamné amna combat xalé la mo wara jalla man limay wax toujours rek xalé toujours ya wara fekk mag ñi fu mu tax na la carrément parce que ñom liñ ko defal nak seen mag Job na entraîné xamné combat la mo Guiri
0: amna combat bu reuy
1: lam naxandé rek moko mëna gën ci combat bi mais bu taxawé deur non Guiri kenn kiw mom pour jamal wax mom non day mettre après ce Job de man mako wax fi
0: légui Job la la wara mëna bëré
1: wa mais xam nga tay dañ lay sendu ci li dañ lay sendu ci fital nga jiar lol kassa la dé Job na naxandé Guiri ci combat bu ci bëggé jéna xex du yag ci lamb na ñew taxaw taxaway deugal bu won nek waji carrément dama ñëpp xéxa yow su Guiri xéxa mu jollo mom
0: mom Job 2
1: waaw
0: kan dé
1: waaw amna bëré
0: waaw ñëwul waaw
1: amna bëré bi
0: mom Job 2
1: mom Job 2 amna bëré mëna daan Guiri
0: mais Job est-ce que atam na Guiri Bordeaux
1: wa lol nak tay dama né Guiri bu ko dé ku ko jumlo lu ko daan dama ñëw ci wax ja rek ku ko jumlo lu ko daan Guiri mëna bëré Guiri buñu japp né comme carte appui gaay def lo ni affaire non bobu soxoram ak ñëgëm moy tax mu yegal combat bi yegal fofu
0: muy joom
1: mais bu fekke beure rek la mais xol ko lu mo patak cita
0: waaw bitim rew bi
1: di nga xamul sax fo lañu gisee Guiri beure
0: dafa mëna beure
1: mais ñun ñi ko xam muy contact suñu kanam xam nañ saay lu mënul lu mënul
0: era kande
2: waaw may dudu ma limu wax rek ci xalé yi ak mag ñi neenal toujours grand contre petit ak examen la
0: deug la
2: ku ci passe examen na ngay woné ful jaay passe examen nga liggéey parce que mbirñu mag yi amna lu dess ñom lo xamantene aussi xalé du ñuur yëngal leen non dem de da ngay jihad ñu wone sa bop ni ki kat mag la fimu tonni amna fuma ko mëna gëna gaawa jaar mu daan ko mais bo ñëwé di taxaw di wone ne man star la di bëre ñom yeen façon bëre yi ñom tam buñ la jappé nañ la wone dess ñun ci lañ koy motalé parce que Guiri nak dafa doon mbir mo xamanteni ku ñëmewul mëna ko daan de
0: waaw champion la Guiri
2: Guiri ku say loxo neexul mëna ko daan de Guiri ku mënta japp bur ko deeng mu neeko daan de té Guiri kumu door dina am li manké ci yow té ay dooram da fay tégalo té Guiri wax dëgg fa neex yalla fi mu jaar la rek mais xalé yi du seen morom dé té amna lu dess ci mom nak
0: mom Guiri Bordeaux
2: amna lu dess ci mom
0: kon sékk tu gogul kaf
2: dédét Guiri amna lu dess ci mom dé parce que Guiri bo gisé ni muy bëré da nga xamné li ki wax mu ci nek ñeek mo koy taxa daanu day bëgg dara ci yow du ko am mu forcé té bu forcé amna lo xamné da ko ci fekk toujours muy rëpp bi muy rëpp té lool toujours mo yaq combat am parce que mbeur bu mag la mais dafa yakamti limuy def
0: deug la
2: té aussi xalé yi nañu xamni Guiri dal mom moy Guiri
0: Bordeaux
2: waaw moy Guiri
0: champion
2: waaw
0: hélas combat bi kon gis nga ni combat bi mën na gaaw wala mën na jeex
1: waaw mais tay su gaaw si Job 2 la wara gaawé
0: kon Guiri day tok deglu ko tek ataay
1: waaw parce que xam mo tax
0: waaw
1: Job 2 gis na mu am ben yokka touti mass bo xamanteni deug la nak yoon la mu yok ko ci mais limu yok antal nako parce que gis na ko fu mu bako ci lu yagul dara bu wi yëkëti flambeau bi maïsra ki wo
0: image bobu
1: image ma ko sétan mokki nu tudu Gérard Malika ma leen sétan kon Guiri lenn la mëna def taxaw xaar boy bi ngir waru def dara ci combat bi boy mo waru def lepp parce que moy xalé
0: mom job 2
1: job 2
0: est ce que job 2 dina jël risque yoyu
1: wa mais comme li kan li wax xam nga beure da am lo xamanteni tay señ bok amul ci lamba dama nga tok señ ngir ku amul señ do beure ak mom
0: deug la
1: ak ko mu do nak ñi beure ak mom ñepp xolal sen combat ak giri tay bi fi yekini tollu ak giri yekini dafa taxaw xaar giri mu ñew
0: da ko xaar mu ñew
1: waaw mais giri ak tayam mu physique parce que day toll moment bo xamanteni kaw gi moy geu di souf gi
0: ko souf gi waaw
1: wa lool moko yobul mais mu physique normal non giri pour nga ñinga ko lu jafé la
0: du yombu
1: non combat bi metti yépp xolal combat giri yi metti yépp physique bi ma xol physique giri combat yi metti lay indi bon mon combat mom ci li bax la rek ben xuru sédé ah kon job na ligéyat
0: na ligéyat
1: na ligéyat
0: da nga xép kon tayu job 2 dang ko xép ci mo giri bordo
2: non xépumako parce que job 2 nak dafa don mbour mo xamné xam taxaway dé té taxaway bobu dafa konté ci mbeur
0: deug la
2: mbeur dafa am jëm jo xamné boko yoré da ngay don mbeur mais kamil bi moy dess
0: kamil mbeur kamil
2: mbeur kamil lo ñuy wax xam nga bu nga taxaw taxaway mbeur mais don mbeur kamil té mbeur kamil day don mbeur mo xamanteni liñu sent ci mom ci juju dañ koy am
0: kon dal combat so xolé ba ci bir combat bu neex la wara don
2: bu neex la
0: wara grand contre petit
2: grand contre petit
0: aja dañ ñew ci deug depp gi moy mor kankan ak talfa dem gis nga ñu ngi don def ben face to face ci suma xarit Lamine Samba mu nekkon face to face bu neex ñom ñaar ku ci nekk yekiti nga say cadeau depuis dimanche kérok combat bu metti la nare nek muy mor kankan ak ki nga xamni mom moy talfa mor kankan dafa joge ci combat bu metti mo ki nga xamne mom moy job 2 han mu jël ci mu jël ci défaite han
1: mo am victoire ci kaw
0: job 2 mo victoire ci kaw job 2
1: les prince ci kaw prince
0: prince moko dan
1: très
0: bien prince moko dan du moins ki nga xamne mom moy talfa dafa dan armée ñeu dan ki nga xamne mom moy
1: talfa ki
0: dafa dan ki ak ki amaneex
1: du moins
0: dafa dan armée dan amaneex legui est ce que combat bobu da len ko combat bu yomb ci ki nga xamne moy
1: talfa
0: ci talfa waaw
1: wa mais xam nga tay dama nan talfa bu ñewé ci kaw mo kankan
0: waaw
1: comme nu mëna bëre
0: lan moko ci fekk
1: comme nu mëna bëre yeneen bëri dina xamne kon day joom ci lambam
0: damay wax mo kankan der la
1: mo kankan der la mo kankan kenn duko fekk fi mu taxaw rek jëlé ko yob ko fele la ko wéddi la ya prince
0: waaw combat maître bëri tay la ko daané
1: ta prince avant mu ngay daan jël na ko bo xamanteni kaw la parce que roger motam mu dan ko
0: motam très bien
1: xam nga kon na baye xel mo kankan mu nekkul mbeur waxal ngay fekk fi rek sax saxa jël yob ko fele
0: jël yob ko waaw
1: dedet mbeur waxal day bëré di xex am condition physique ku ñëmé entraînement mo ngi non
0: mor kankan wa ta mor kankan dafa nek fu mu position bi dafa xawa yéme ndax bawol dafa nek ci jafé tafati dafa ñëw mu leader mu ñak ki nga xamni mom moy mbay guy gi ñak mor kankan mo dess légui mor kankan mo wara yëkëti drapeau bawol kon combat bi na la koy aborder
2: nakay mbokk jappalé no wa bol gep mbokk doon ben jappalé mor kankan parce que xalé bobu gis na ko muy beure comme xam job 2 man ci la musique
0: bobu na job 2 gadi ko pot décision arbitrale presse moko dan
2: ku ñëmé la ci mbeur lolu dafa bax ci
0: mbeur da bu fecce réew mi yëngu
2: ba du fecce réew mi yëngu kiñ ko bolel nak ñom ñaar ay natango lañu lolu nak lamb la parce que ay xalé buñ tollo ci na ci doole wala tollo ci tay wala tollo ci jamono buñ leen bolé ñëpp liñu seen ci ñom moy combat bu neex ñom ñaar nañu xamne sénégal yi leen di xaar di leen déglu li leen war moy nañ ñëw accomplir mission bi ñu leen jox moy lamb ji dañoo wara ñëw bëré bakku parce que loolu mo leen di yobbu fañ jëm te ku ci nekk nak mën nga daan sa morom le ku nekk nak fagaru te xamni lamb nga jëm jo xamanteni ku jum daan
0: kon combat bi sama xolé ba ci biir fukk la
2: fukk
1: xama tay amul wéci
2: amul la ci dé
1: amul wéci dé combat bi amul wéci parce que tay mor kanga amna bëré mais man tam nan tay su dalfa ñëw wala loolu def ma pat ak mom
0: dalfa
1: wa japp ba paré
0: Mor kankan est ce que du xex mom
1: xaar mo da nga japp bare soko bare mom ta mor ci bir japp mu ne la may nga japp
0: der la
1: dañ mu ne la may nga japp te japp nga japp do ko ci yengal te heure bo yengato ne xam fo jëm mon moy mor kankan waaw amna bare bi te xam nga amna wax xamanteni tay dañ nan ndoxtu bare yi mor do xam ndoxtu bare
0: mor waaw
1: waaw fo la ci yaram lay bare mais est ce que talfa yaram bi gaaw na gaaw bu tax bu lay ci rex tax bobu non di nga mais bu sagulé touti bu ko mor jito fofu du bax ci mom dé
0: man dal gis na combat bu doy war la
1: ta mor yaangi wax bol mor wol bol kasse de mor Dakar lay wo
0: wa Dakar wa
1: wa ta amna lu amna nak lo xamanteni
0: mo gaddu drapeau bawol
1: bi wa bol ta amna lo xamanteni tay amna lu mu joto link ak wa Dakar wa parce que ku ci am combat mu ngi ñew taxaw la wa mo xewul ken bisam muy mbeuri ndaw ba ci ñi ci kaw
0: ndaysan
1: xewul ken bisam
2: mais elage xam nga mbeuri ku ci waj dekk ci kaw di nga dem sey mbokk
0: deug la sey mbokk wajal la
2: sey mbokk wajal la motax dama ne la nako wa bawol jappale bu jige bawol la li war la mo ak wa Dakar tamit wa Dakar defal ko ko ndax te buy waj dina dem bawol waxal ay mbokam ñu ñaanal ko mu ñew Dakar wa Dakar li war la ñom moy li ñu xali nan bu nga nekk ci geew bi yengal leen ci kaw
1: parce que Dakar suru ndewul ba ben la lolu mo taxal fa nak di jëm xëccu lolu parce que talfa da am ben affaire bo xamanteni tay setul wax ci sentier bi nit buuy beure bul woné mer ak ni ngay
2: xadar
1: wa xadar da ko wañu wat ci combat bi
2: day jumlo nit
0: combat bu metti la fassene beure
2: nga mer di nga mer def lo xamanteni da ngay tok ci ap ricciku
1: man dal bëgg na bu amateur togué sétane kenn ku ci nek gis sa bop ci combat bi
2: yalla nako yalla
0: ku ci nek
1: kenn ku ci nek xamne carrément dem na lamb sétane na gisna beure
0: ay ci mi ngi neuro ku ci nek xol sa bop xamni gisna beure mbok yi ci kanam tu dinañu bi telephone bi ba ñu bi ke legi sax ci 88 628 73 46 amna ño xamni bëgg nañ ci duggu wax seen xalaat 88 628 73 46 fi ci radio Sénégal la radio majeure ni naka yow mardi bu jot ma bëgg leen ci lamb ba 20h30 joté ba tay ñi ngi ci ngir waxtane lamb rek waxtane actualité lamb kon mu neure nek combat bo xamni fuk la ku joom da ngay ñak sa combat ki nga xamne nak mom moy mor kankan fokk mu am ndam parce que bawol jamor ji dafa nek ci jafé jafé
1: man dal ya man lay bañ deg ya man parce que kep kuñ ko wax rek ñu ngi lay jumlo
0: deug la
1: wa parce que ya man moy ki la nane ya man rek mo lay yëmbal combat bi
2: waaw
1: te ku lako yëmbal mo lako xaj
2: lo leen sonal nak
1: wa
2: parce que ñu bari dañuy ñew ak lolu
1: deggo
2: ya man bob ñu bëgg imposer ya man bob te fek kañu dajal tamit amna lu nek ci mom
1: deggo man mbeur bi may yobbu sax estat man bo xese ba japp man sama xel dalna man li ma soxol ci mbeur mo nga japp sax ñemb te loy def nga soko def
0: loko def
1: wa
0: ci lolu amna solo loy def nga dokay def mais ama balde lak de guerre numéro 2 cioli bare na ñi ngi nan waru ko won jël ñi nan waru na ko jël combat la lo wax ci lolu
2: wa dudu waxon na la fi rek nit da ngay am kilifa wax nga ñu ko leew ci devant dim émission bi té waxu mak waaw la sante ama balde dafa jël combat bo xamanteni deg na ay mbokam yépp papam di moins dafa tayla won niko bul beurek lu ngor sous mais mom mo jël porte volontaire de beurek mom
0: jël combat bi
2: ci ndax lan wuruna bopam warnako meuna dan muna beurek mom laj nako yal nako ci yalla defal ndam mais nak mi ngi beurek ko xamanteni si dey ah du ñeexu ñebbe kenn de
0: la de guerre numéro 2
2: non la de guerre numéro 2 la de guerre liko yeungal beuri wul
0: ay ci ñu jël téléphone bi 88 628 73 46 mbokki malo
3: wa allo na ngeen def
0: sante yalla bu baax
3: bur ma lay nuyu bu baax
0: delo na la kan nga def
3: ci ali pa mu lay woy fora
0: ah fora nga may woy na nga def ana wa fora
3: ñoo ci dal ma ñaanal arfa yalla na am dam ci balla ngay dé
0: ah arfas ak balla ngay numéro 2
3: wa parce man alfa moy mo beur parce que bu yi amal ko mari ti lay ñew
0: waaw
3: waaw mom lay ñaanal bala ma ci waxtan ngeen ni def
0: ah yow balla ngay dal arfas yow yaangi ñaanal arfas lam yalla may ko dam
3: waaw moy sumu beur mom la bëgg mom
0: lay logu ci
3: amu ko nga bëgg
0: waaw
3: waaw bu mu nane dikoy daan sax mais ñaan bi mom ci ko xamu
0: ah leg logu ci combat bobu
3: ah combat bobu tay moy bu gawé ko daan du yéxé dakoy daan
0: kon ala face moy favori ci combat bi
3: waaw fa dam ko gum boy bi dam ko boy bi nga xamanteni mo daan umu sen ngeel bi mel ni mom
0: ndaysan
3: bu mu nane ko bu jappé ball bay da nga xamanteni yom ci
0: ball bu ko jappé mu jeex
3: waaw mais man content ci ni nga éwté ñom yi
0: ah
3: mané content na émission bi bu baax
0: jërëjëf content nañu bu baax yalla na sa jamm yag
3: waaw ak ñi nga

0: dañu xam ciir dañu xam ak dañu xam li nga xamanteni nit boko defé sa digënté ak sa kilifa amana lo yotu boko jotul a 100% tamit nga jot lo xamanteni ñaanu kilifa gogu motax lolu am
1: déssane
0: té kilifa dafa am solo ci kër
1: dafa am solo ci kër élage combat bobu amabal de la dégué numéro 2
2: amabal la dégué man dama nan ama fi mu ko jëlé sax dafa yéx bu don dafa jugon pour bir la dégué won nako téla jël ama parce que fi nek ñuy nan ama dafa blessé ama blessé ama dafa def ni ama dafa ni parce que dama nan du ñak kilifa tam ci bir combat bi ma du ñak kilifa motam mu jël ko tay bo xolé ama balé parce que nek na xalé tamit deugul sen eut nek na xalé mais tamit lu mu yor ci ay soutien familial dal
1: wa soutien familial
2: wa soutien familial tay su amulé combat bo xamné tay combat bu deugul parce que amna yene combat xamné ñu ci kanam amana yi ngay fay ci kasse yoy non moko arrangé wul mais tay li nga fay ci kasse bi ni tay mu na ci soutenir ay ño xamanteni
1: dafa bari
2: wa dafa bari ay wa kërëm amana tay su sonu dañ nan man ci nima ko dégg mi wax ay wa kërëm motax mi sonu
1: ndaysan
2: wa parce que xalé mais tamit kilifa la ci bir kër gi
1: deug la
2: wa amna kilifa nak mi jil balé mais bo xolé ci mo jil balé man dama nan réew du am parce que ñak waxtaan mo nek
1: fofu
2: buñu waxtaan nañ jubo ñum ñaar
1: parce que lamb bo xolé ba ci bir kilifa yi d'accord waxon nañu mais dama gis ni combat bi dafa nek combat bo xamni dañ ni lamb légui du mass dabat parce que bu ñëk Serigne Ndiaye moy lima waxon bari nak ñu moy Mustapha kay ni
0: Ndiaye la
1: voilà bari nañu ñom ñaar ki nga xamni mom moy Soley Top yag na ko wax bari nak jarbatam Moussa Djoum final claf bi kon tay ji lamb waru na mëna ni ku ne war nga mëna bari ak sa morom mais génération 2000 bi ñoo fi indi won lolo ki mla dekkal ñoo bokk kon damay waxtan ak mom duma bari ak mom mo indi tay ji ba li mais gis na ni Amabal de la deger de combat la bu neex bo xamanteni
2: la deger balage ñu gëna taxawal deugal lool non
1: deug la
2: bo xol la deger balage ñu gëna deugal lool mais man limu gëm ci lamb moy ñoy mayante xaaliss kenn ku ci nek bu amé da nga yob sa kër xam nga tay ëlëk ñaan ñuko yalla nit li nga yërmé nit wala li nga sété nit moy tolof dal ko wala ndogal dal ko mais lo xamanteni cadre sport la nañ ko tek sport amna ñaan ñu xamni bokku ne ndey baay dañuy sekk sport su jexé jexna
1: day
2: jëlat ci bir kër gi xam nga kon la deger Amabal tay dama nan ama yex nako jël ama waru nako téla jël avant blessé yi gaay di waxé ni ak combat yi mujjé jël yépp tay la deger la waru ñëk jël man lay wax
0: waaw la xam nga so gisé mu xaw xam metti Amabal yel nako ci yalla may ndam ñu bu ci amul ndam rek day am loolu luñ ko gaay doon wax waaw li la won te fekk li yalla dogal la
1: mais nak man dafa am lo xamni gis nako combat bi na ci la deger def lank combat bi na ci la deger def lank bu baax nako préparer bu baax ndax combat bu doy war ngay
0: gis deug la
1: te li ma wax fi la ko waxe ci radio sénégal
0: dudu
1: combat bu doy war la
0: deger
1: combat ma nga ñew combat bu doy war la deger numéro 2 di bari ak Amabal de te combat bi nañ ci def attention bu baax baax baax ndax xam nga ku jël sa combat jël ko sa bop xol waati xamni lu mu metti mi ngi jël âge mu jël ko ama nek ci entraînement intense attention combat bop
2: mais la deger fi bayewul de
1: batay ni mo dafa bayeku de
2: bayewul de comme
1: non dama ni batay ni mo dafa bayeku de man dama wax ci ama dama ni combat la bo xamni nañ ci def nank combat bu doy war la combat bu doy war lolu mom mako wax
2: deug la parce que tay la deger tax neex yengal si comme ni mbeuri def ni la deger day taxaw di xaar heure bo ne beurek dalay gis la deger heure bo ne beurek dalay gis parce que ama waaw ama nu wara beurek la deger tay ta pourtant beurek nak tafatin mais ce beurek mo beurek tafatin am ci ndam mën nako beurek la deger am ci ndam dedet
1: moy guitar tank bi
2: waaw non mën nako lolou du ko fa xaar parce que la deger no ñewé day beurek yow ta buy songam du yegg dalay yeen rek bay war la pour nga gaaw yegg ci def nako ay boyña pourtant ama balé fo la ko woron jëlé bi ñom boña jëlé la dégat mo bobu non ama fo la ko woron jëlé jëma jumlo grand bi dan ko tama bu ko jëlon fa daga jumlo xamoo dama ko jumlo parce que day xamné carrément comme boy jaar nañ fi bari na ñom ni kon ama bi su ñëw comme ni ma def boy la koy def su bo nak ama day taxaw deugal bu def nako ci ay combat genn ci wa kon dafa woron ñëw mo wa la ko woron jëm mais ni la dégat da ko lire ba paré
1: combat bi du yomb
2: suñu ñaan ñep
1: ay ci mi ngi neena combat bi du yomb di len ci del ci wat mais xam ngeen mbay nglum
0: bu baax
1: mbay nglum yag na begal senegal bo woyé lamb yeungu nan ko deglu del ci wat begal amateur lamb yi